pesangai na ona za ko profiter na futa ka ba classe nangai ba fa fiu za ko pesangai na za ki ko profiter na ona pesa ka fiancé nangai wa pi pa yo mona ko kuti na magasin ko luli e loko o futa ka fiu te mera lua ki ki toko nangai.